Bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang a bang